Pas. Iya wis ora urus. Wis ora arep gagas aku. Ha isine ming moyo itok. Ayo terus nur.